0: uJesu ufele izibi zethu. Sifuna nje i-gospel wire wire. Kuzoba mnandi, siyabonga DJ Cleo, siphethe kahle. uJesu ufele izibi zethu. Esikaleni iphathi. Yo.
1: Shapa Cleo, shapa.

Aquela mo semana mo lelele ka semo ho se tsaka le bala yo na yo jonna ngwana ka tshehla tsa ntwa ha hohle talente ona le ona hle tlio o tsale sapo ngwana ka ting ting ting ting ting ting thota teng ngwana ka ba o tsiba bua fela ngwana ka tlio o tsa tshepi ngwana ka shapa tlio shapa.

0: saikile tiyo re saikile re saka saka ha shanja mme ke sa re tita ha pa ka re ke tshepo ka mo rantsa tira re ka re bora dudu le jini le araba saka
1: ah ke tlo ti ai khone ho tsama ma mapia ma jangbula la ma jong he ang la de mo uqhubeka nje uhlale kanjalo futhi ngisontanda mo ayi ngeke butiya ngeke ngasibulala mani tuze pasto kwate
2: shapa kiyo shapa
3: kiyo ayikhona